0: Ang Boracay ay tahimik, mayumin, mahina. Ang mukha ng kagandahan ay nakalatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat pagbalik ng araw sa aking basin.
1: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.